parlang nong sanga place nga woman tanya ka tuku jing ruai garu, bala ruai day brilliant marak. Ban petengi kani ka program, tunginya sangap say ki jing ruai jantia, na i dat ni sebak lingdo.

0: đi mà đi nghĩ ta kí bà đây bên bên xây sọ yên khẩn đấu kí bà nghĩ khoát kí ta kí micro organism đi nghĩ ai thì đâu ai kí một kí yap nọ thế này đây kí này kí bà nghĩ cái mình nghĩ bà đây kí kí đâu ai kí bà nghĩ ở nhà cái mày anh hi bà nghĩ cái thế này kí này bà đây kí ai kí chừng thong cũng tôi kí ai khẩn đấu tất cả bên xây sọ kí rap bên xây sọ yên khẩn đấu thế kí này kí khi nhang bà đây kí bà đan hấp bọc khẩn đấu kí bà đây bên xây sọ yên khẩn đấu tất cả kí im kí khai rồi kén thế này tất cả đâu kí rap bà nam tất cả bưu là tất cả lệ lệ kí này kí bà nghĩ là hi cái mà kí này organic farming thế kí rap si buồn bà thế nghĩ ai được kí này hi cái sinh năm mất đi thế kí đi sản rồi fair ba fair tengi ahi tengi ada kena ki decorative program ban sina kam ne ki course and teo da ki the villa ban sina ki ki wero pa de kam ta ba de kena ban thong tit rong ni ahi kena ki program ta ba de ni ara ki awareness program rong ile kam ki drugs kam ki human rights kam ki ta ki chai rights ki we ki we ki awareness program rong bun ja ni ai ya den ni chai le ara kena ki ki ai kam ki outreach kam
1: ho
0: ho ta kam tangi chai le ta
1: te kam mut kena ki training center ka jong phi nga ngob ka long ka we na ki shlem ai jing hikai ka ba la yar bha ki jaj kam ki ba pher ba pher kum ba phi phi la yatho man tan te na kam ta ka kam ban pen mi jing ba man che jing ba man ta ka kam sina sabon kum ba phi ong na ta nam ta tu ka organic farming ro pi a jing hikai te man tan phi ong sina mom bati si kwi kwi ki ba nga ru ngam la ban jer ka ta glut kum ba phi phi la yatho man le ka ni le se kan long ka khubor na ka ban ta ki par long long sngam khnang ba maki ru le se kin wa de ki lat ki lanti la de ki kwa ban shim jing hikai ha ki ni ki jaj kam ki ba phi phi le tho man tan kin wan ba cha ka ni training center ke jongpi khnang ba makiru kin la pat ban seng le ki kam ki jam te na ka banta ba de ban panya cha phrang ai kani ka kam ha kani ka training center ke jongpi ha kanu ko ru kom phi panya ya ka
0: buat nak program tengi penyat ni lek siapa kibriu bet, lek bet jadi senang jadi kibriu. Tengi lek kau nak nang kong bayi ni lek tengi lek kendo saya kira bayi senang. Dan naya kita bapet siapa siapa siapa tanya jadi senang. Badai na blog lek se. Untai bun kip program nama arba kene ke SSG kalau ada nama lek senang. Bun bayi lek terelang bet kibriu kibar na blog. Kita kibar bapet siapa nang kendo kau kita kib BPM bagi orang kita kib wake wake nang bet jangan ke grup mah. Tengi kendo orang arba kita nama arba kiri orang bayi siapa program bahan anam tak kini ke sel grup. Hadin ta pada ki bai tho yangi te ki sha ja phun ro yangi ban ai program ni ta jang ki ma tele se teng teng na blog dan ngapor ba ki dan program dan ngapor ba ki mdan teng teng dan ba ki mdan ki resource person ro hadin ta pada ki phun yangi ban ai ki ni program tengi pen teng le ikendo bat ki tengi pen bet bet ki ye le lang bat ki hing ye pen bet lang ye ki breung le ikendo ye breu sesnong hadin dan la le ikendo ye breu sesnong pada tengi pen sngau ha ki breu ba kene ke training ni mot ban ai sesnong jang pi te pi sngau dan kam ne em teng ba bon na ki te ki ang bat bangi kwa bangi dan kam ye kene ke training na memang ta hadin dai menjur ki brio ya kata ka training bang mot ban ai ta ren tapa ngi ai ki form jengi ki pada ki submit ki neka pan kal ene ka adhar kar ta dengla de pen dap ta ki form ever kai tu ta ngi sa le sa ka proper mobilization bat kemut ka mobilization ka bang ngi bat pai bhaja phang ta ka program ta ren tapa de ngi sa apply ki project is apply ki ai tu ta ne la apply tu pada de ki approve na po office pada ta na kena kena ka department bang apply de ki approve ta ngi sa le ai pada ki neka program
1: ka oi kata kemut kala don ni ka jing trailang bat ki bos nong bor tau ta bat ki blok kum juk rubat na ka tanat jong ka sarkar de kumut pinam ya trai lang ka we bat ka we pat khanang ba kini ki nong wan training ki ba shim ru ya kini ki jing a jing hikai jong phi kumut kin yo ka jing mutoi lang ba ki awareness program kum ba phi phi la um tan romo ti nga sngu tanat shibun e sister ban yo sngo ya ka ta ka khubor na phi nga sngo ba ka ne ka la long ka we na ki kam ki ba khraw ba ka ba ka ne training center jong phi ka la le ya ka ba don kam e ke ting nya phai man ta sa sha ka ne pa de ka jing kali ka ba buon kum ba kat nong wat e ki samla kan thai ki bala wan shakamat ban wan shim jing ikai na kanika training center jong phi
0: kini ki bala yo ye kanika skill training te rum lumala kum ba san spa ngot e
1: ho oi
0: te din ta pa de kini ba ngile ai kini ki medical kam ki ai kam ki ones program tela bon ba
1: ho oi ho oi
0: lo ki to pa de ngim da shim jing ke mat le se bat ki to le se la poi gum ba sheh jar khat san spa e bi ki ba yo je mentoi ke
1: ho oi ho oi
0: ha kini ki snem
1: te so sta kum ba phi phi le tho man tan ba ki la bon ba ki ta ki samla kan thai ki bala wan ban shim training na kanika training center ta ka jong phi bat ka la ban ko chadu sia jar ba kha san spa kum ta mo na trai kini ki bala adep shim ya ka training a phi ki la la hi ban yang hala ki jong ki jar le si ki la don ro ka jing toy ka khra ban krsha ne ka yang ka sem ka jong ki te sister ban ban rap halor jong kata te kini ki nong hikai ba de ki ba de ban hikai ha ka ne ka training center ha tok phi don kum ba ka langut e ki ban shim ta la ha ka ne ka kam ken
0: ki ba don ban man sing e po office ki mat ki ki ta ki bala de ki permanent staff ni dan pasan ngot e ta din ta pa de ni dan kini ki feel staff pada mudah itu pada ngi khat harap orang ngi dan training kemudian ngi si khat banyak ingin nak poru te kitu ri kila bun hi
1: hoi
0: kila don kamba si phongot e
1: hoi kata kamut nalor kitu ki staff bla don lang bat pi ha pot ring center dang don sakitu ki bala hablet cha feel bat pi kwa da kapor bodan kam
0: ngi kwa da bodan ha
1: kamut kata ro kala long kajing mentoi ke bakrau hi ke na kam ta jong ki ru mo
0: ha
1: ha hadu kat no kan ni ka kam sister kala ai jing mentoi kitu ki bala pandep ke ni ka training
0: nang kono siap hi tang ba kila yo so ye ke ni ka training ro kala de kam ke bakrau nam ta jong ki hadin ta pa ngi habangi ai ke ni ki training kamut ngi bud din ro ye ki kumbasis nem nekat ba ki dan kam to ngi mud din ye ki teru ngim i no ra ye ki pade hadin ta pade ngi lam ye ki hado ba ki nda yo ye ki tiar kita si bom tangi ai jing ne ka food processing then ne ai ba ki yo ene ki tiar ba ki pandan kam madan ke por dangi ai training ding tang la dangi ba tai ki ne ben yo ye ki tiar ba pli kim tip si ai ban lej mo ki no kandong ba pli then dangi bud din kat ba ki dan kam kat ba ki phone me ki kamut ngi long ready ba te he ai ba ngi yo ki tiar ting tang ngi pentit mangi ki sawan sim nangi da ki ma ba ngi si ba tai ki ka dukan ki ba lap ki la lej hi si dukan ki ba mla ki la si wan sim ben ten po santa jangi ngi la pen ti pa mangi hadin ngi ba tai do ki ba ro khat ket ki ba dan kam te din kum ta long ngim i no tre ki te ka jing mentoi pe de ba ki yo mun ba ki bun hi na ki ki ong ba men shwa ta ngim nang ban la i e ngim ti ban pen dan kam he e ki ni ki so ngim ti ban pen kam he e ki ni ki ba ngi dan nak per ma te lang ba ka ne ka training pe de ki so ba ki mi na shinong la la ban shna bun jat ha bun ru kom mar ngi ha ka ne ka food processing ngi ai lang ka um so ngi ai bun jat ba ki achar ba bun jat ta pe de ngi ai ki um so ba bun jat ngi ta ngi ai ka jam ngi ai ki ne ka tomato sauce ba ne ki chili sauce ki air ber khai ko to te ki la bun ba ki la yo ji men toy ta ba bun ki ba la di ru ki ba la di ki tiar kita jengki den ta le se kam padai ka bahe na mar ki dang si dep kat to ga sem ki jing training ma jing di jengki kam padai ka bahe te ki dang sus dang kat to ka ne ha po ki snang ta la jang ba dan kat to ka ne ki tiar ki bang li chi mangi ngi pen yat mangi ru
1: kata ko bol kal adon he ka jing ya pentelun ya ka kam ban tri lang mo ti ha ka bide ki ni ki tiar em sister ki ni ki tiar ki ba phi phi pendon kam ha ka ni ka training center ke jong phi phi yo hina ka ni ke jalan ne phi ha pen po ye ki na shabar
0: ki dan ba yo nang neru ki ba bun ta pen po na shabar he
1: hoi hoi
0: te bun bingi le chim na po ko hoti
1: hoi
0: te dan le chim na ko hoti dan ki bang yo arda na po ku jerat ba yo ka we je kan yo ka to ke ni tiar ke we je kan yo ka to ke ni li ki tiar ma ta kon ta te ni ba bun te lagi bun hina ka hoti
1: te sa chi sin par ngai ku le ker pang yo phi ha lo jong ka ta na mar phi wat ki lat ki len ti om le tang na ka ban ta ka training center le na ka ban ta ki we ru ki ba la wan training ba ki ru kin tip e ka lat ki len ti kum nu ban yo ita ki tiar gitar mo te sister ngai ku le phi nam ta ka ta ka jing tre barat ba ka jong phi ha ka be de ba ka jing don jong phi ha ka ni ka training center te ha ka ni ka por nga ku aban bu e ka ni ka we pa de ka jing kli te halu kat no sister ka la ban kin tiyo ya ki skilling program na ni ki ni ki program ha jing he kai na ka ban ta ki kin te
0: ngi i ka bun phi na mar lang ba ka ni ka jing rap jang ni ka sarkar ki la wan ha ne po ka state jing i ka lang ba ki ni ki skill program le ki ba de lur ba ai na po ka sarkar ka bang ni shim na ne po me ka la state skill development society ma te din ta le na ta pa de ban form ye kene ki SSG ro laman la ki snong laman la ki dong kila dan ni im ta habeng le sian nong kendong ro sia kham kendong ro kila ai kham sia ki brin mar le kila dan kene ka self group ya dan ne group mar ha kene ka group kila ai training bun ba ki ja training ma te kila ai bun ki ja training ta din ta kila ya jim to si bun ba na kene ka skill training ba ka government ka ya ni i ba ka la asim ki ya hi ba ni rap ki brin kim kiu ha bun ki liang ma
1: te ha badon hi ka jing rap na ka liang ju ki bor sarkar ka mot kita ki ba siem ya ki kam ha ki jing ai training ba pher ba pher ko mot kila nang kiu na ko ka por sia ko pati na ka banta ka taru nga sngo kemen shibun e banyo e kata ka kubol se kan nong kajing I'm a same ru ya ki we ki ba se ki don ya ki no ki no ki jaka I training ha ki ba ki we ki jet kam na kali yang jong kiru kinang la ban ya chaprang khana ba kan yarap ya ki khun samla bat ya ki emlang sa lang hi baro away pila ju op diang jing yarap e e ni em na ki no ki no ki kan hun la ne na ka tana sarkar ha ka ban penyar shu shu ya ka ne ka training center ka ba pi pi don ka ne ka
0: ki ba bun ki program ki de na po ki ne ki department ba fer fer he
1: ho oi
0: na po Meghalaya State Skill Development Society na po MSME na po District Social Welfare tang i don ki ne program na po ka PMKVY na ta bat naki weki weki tenat ki berit berit ro ni yo ki jingarap naki kan pet kat kat naki program ki bangile pelut hina pok organisation la jang
1: ho oi the sister hakane ka organisation ka ba pp don hakaban ai kane ka training na ka ban ta ki ba kwa ban sengi ki kam ki jam la jang nga shukwa ban tip de hakabe de ba kini ki jing siu ki don kam na em ban siu pisa la da ki wan training
0: ang kim don kam ra ban siu pisa mar ba ngilet ai ba chi ki don ka to ka ne pa da ki ba wan ha po santa jingi ki ba myo ban si simenta sa kisinong jing kiro ng imju sim pisar ni panikay ay wet yaki lang ngalong yok kalatun ti banyarap yaki
1: ti kata kalong ka kubor kabas ngutanat na marba kita ki bakwa ban wan shim yaki training kim don ka man siu pisar but nda haba pilit ay yaka training siya ki sinong ki bapher bapheru kamut kin hap shuwan bay kamtu amdon kam siu pisar ti sister kani kanong kalat kakabuk siyar na kamta jong kitu ki kuon samlakan thay lak si ki bas ngap yaka ni ka program haka ni ka por bakila ban wan shim yaka ni ka training na mar kim don kam siu AA ki wan la kinu kinu ki long yeng ru kan long lai luet na ka pata jong ki ti sister pinia thu biang sa hisi na ka kerteng jong ka training center kana bakila ban yo sngo ke
0: ha ka reke indigenous tribal development and empowerment mission bangi khat lengkat itdem
1: kamut pikot itdem ka short form
0: ITDEM
1: ho oi ti kani ka long ka kubor ka basngu tan na chi sha ban yo sngo ye ka ta na phi ti hakinu ki jaka ba ki exhibition bala pen long ba phila lai ban sim ban ta
0: ni la sim ban ta chi sin ha po jawai ta pa de asin ne po station sa library ba ne po or sense hall han
1: ho oi ti kamut kita ki de ki jaka ki ba phi phila lai ban pen i ya ka ta ka sap ka pong ka ba na ka training center jo phi phila pen mi ai mo ti ngi sngu tan na sister ya ta ka kubor napi ti parlo no sngap ngila yo lom shipun ha ki jingtip na e sister Ridalyn Mary Maulong ibalong e director jongka indigenous tribal development and empowerment mission ba jutip kum ka itrem jai training ba pher ki ba EEI ha ki jek kam ki ba pher ti ha shua bangin pen kut atat ya kane ka jing ya kren ti ki e ka khubo ji ketu jong phi sister ya ki no sngap kham dam ki sam la kan thai ki barang ya ksai ban yo la ki kam ki jam ha ki ni ki sngi ba menta
0: ka jing kentu ka long ba ki khna jingi ngkong ki de ban long ki sistem kumut bamsel ya bantai kena kena ka kamru ntaru pada bakin longki baya sya kandiat ma ting ting tinggi kasi jingi man ikam duna ting tinggi jingi sya untuk tinggi dan kam hibingi bandon kini ki jingi sya ro kandiat kumut ting ting ladaka slam ke training kumba khatsan sengi apur sengi rolong bakin wantista sya ke training mo ma ting ting kadon kam te bakin kam slam ro ke training mo ban kam tib ha ntaru habangi pet pada ki bun baki sap ki fong baki beri jingi ki don baki don kam ban pen dan kam hok ya ka sap ku fong jingi baki don ken ntaru pada sekewer bakin longki baya lor ban wan sikmat mat la dia bakim yo sngo ha ka to por bangi le chiknong jingki bangi le ai training bakin wan klik en yang iro mo kin wan wat ding tip kin wan kli yang no kam no ngin yo kam no ngin le kam no bangi yo ikan ka ja tin kam le kam tai mo te kin long ki bachelor ban wan sikmat te kam juro ban simenta ha kina kina kini ki ja training ki ba ngi kam ki NGO ngi ai ki wek NGO ki ai mangi ngi ai bun ja ki training tapi bakin long ki bakloi ban wan simenta ma teng teng dangi le chiknong jingki ang om kata kata sngim so don por te ngas no ba da ki la wan pa den so mlap sno taka no la pokat training ni kila yo perjing to sibun ba bangin pendok dek taka jing ong bangim don forma ten dai bangin kloy kin bangin sim mentah kan kana training kemut bangin sim kin kalat ke kebo kana kana bangi yo kalat ke kebo ban sim kin ki training mon marba kan rap sibun ba yaki bakin nang sibun ke ke bakin ya jing maji perkan marba kala dai yang ni bangin yang hala ki jang ki kijat bangin penmi sibun ke ke bangi don na pokar rila jong ngi dan kam ban penmi hi yaki to ban pen sinai yaki to ban penmi ken na ki to mo dem dai e ban dan sushen ya yaki ba kajingwan ka banabar bangi lak lak ban lengi bangin lak na ban pendi hinala de
1: long kim de hi ban su perkat e tai kata ka puan amar ba habamut iya kanu kanu ka kam ta kumnu hap penyu opor ya hap shim kia mo hap shim kia hap don ru ka jingkit kli ba si sin ba ngala leng ngan pendep ban da habala pendep ngan yo ban pen pau sha ka pertai ya kata ki kam ki bala dep shim training mo shim jing hi kai ti ku ble shi bun e sister na ka mata ka tu ka jing ai men siem ka jong pi ya ki khun samla kan thai la ra kim de ki khun samla la de ki long kemi ru ti ki long kemi ki khun samla ru ki la ban ya tre lang na ka mata ban pen telun ya kanu kanu ka kam na ka menta ban pen im yakin kasem ta la ro ban long ki lat kamai na ka benta ka jing im la shal shi sngi mo ti hashwa bangin pen kut atat ya kane ka program sister phidang doni ai ban ong
0: ngade director jing ne ka organization teng ai ke blesi hajar ngu e ye phi gi batrei ne po kashwani shilong boy phila khot teng ba kane ka ngila ban tip shi buan ki ai ke el ber kham tam ye ka program jingi ka mi ne ka organization jingi
1: khadu e ang ai khuble ye phi sa shi sin pat sister Ridalyn ta ka jing plek por ka jong phi bane don benta ngi ha kane ka program ba kerman skem baki tu ki kentian ki ba phi phila pen sngau sha ki no sngap kin long ka kubor na ka menta jongki kham tam ki khuan samla ki bena yak saj ha ka ban wat kam wat jam ba makiru kin sedang no ikasin jam ban late training but ban sedang ya ka kam ka baki ki la yo ya kata ka training kenang ba ka kam ka jam ka baki ki thmu ban le kan long ka kam ka ba urlong rengkat ki jing nang jing tip na ki ni ki jaka ai training ki ba phair but na kalian jong ka akash vanish long nga pha ya ka ni ka kubor kit bokir wyang sha phi sister Ridalyn pindon barbor hakamet ka bokoj ki ba khya bat ba ublei unang pen kubor ye phi ba pinang ya cha prang hakakam ka jam bat kumju ru hakajing la jang pi ban par khat lem na ka banta ka imlang ka sa lang hi baro away khub le shibon
0: phule shi hajar ngo
1: phile osngo man tanya ka interview but is sister Ritalin Mary Maulong halor ka jing kentiu ya ka jing a jing hikai ek sap trikam jong ki kenthai te ka por ka dang sha ngi bengin beten shu shu ya ka program rempe ki kenthai sada ka wei pat ka jirwai na es kerika sun ka jirwai ka ba il ai korteng kori

ni re ka akashvani shillong ka pujuan chpiao lai spa sa phunyo point armita submitive ubai ring ka pras pa andrip sa kilohertz padu phila ban snap ngi ha ka news on air app pat ka dth paralog nong snap ni priang so bhai phi baro shaka transmission hakni ka janmit bad ha shwabing ni sdang bad ki program ini so shabat ka akashvani delhi nam ta ka khubor ka banwan chpi ha ka por sanbaji pat banput pat ka khubor Hakakitin pareng hakapor san lala san ngan ombyang kakubor hakitin hindi kan wanchpi hakapor san baje kakubor hakitin pareng hakapor san lala san tumantang ni apiki kubor na dali kani kadek akashvani shillong.

Kirigarega Akashvani Shillong bat paralong nong sngap kini kilong ki program bapin yosngo hakani transmission menta ka chan mit na kini ka station sa shipang por ha ka por san khat san ni sdang ya ka program ki jing rai na ki film hindi ka program ek hi kalakar man buot da ka garu program ha ka por san sau pho ha kini ka program ngin yo ya ka program

baju na rechata so prisni point limiters medium web aro rechata so topri kilohertz transmission ko khna sunalta manenga ta thamona sun program ko ra bang pa nga vena sangma khna tum sing pa sakantinan ya thamon go pa salam ko achinga sakantinan athamnam ta thamona simang sonibar changan thiyo gatan kholang ko khatan ma simang ni namne ko pa ge trang ko bya te kan khna tum sunalta mangen ge trang ko bya na ta simang ye number na khul khatna mangen number angara 0 gtham dokpri gni sku bonga gni 0 brisni number ko mnga thenga 0 gtham dokpri gni sku bonga gni 0 brisni ya number on asimang khurang ko khatna kata mangen na simani khurang ko khatim mutungo da na simang hamilton ni rang gpa git gchak gchak salon choko ya ko khna sonakta mangen

tamaki tsonga matani somai non bonaha bon kamon na simon lukas marak ni ringpa andalaha yagit ko kana sunagata manaha yagit paksan da tamo gitanga matani somai non machotaha da sanija manuna simanga sunen tanga ko burang ko kana sunagata mangen yana kasuni silonga chuk program

ti daki tu ki jing rai ngi la poi shak ba kut jong ni ga program ti tat hadu bang dia sham biang bat phi ha ka tayo ban wan ka ne ka dei ka akashwani shilong skop ha ban up but snap se ka khubor ha ka khtien khasi